obi bi sa mi se na Ghana team no ho wan na ekwataki Jude Bellingham wan na taki Rashford Saka kan ne ho a ni nan benkum no na bere bere mu pre ekwoto Harry Kane ni ma se yawu na musika se wu wu nya yawu Ghana nan ne bo no Ghana Ghana Ghana o ye den a ye be show eh obi sa onba pura gumu ti se de omo ti anka no I'm not going to use your to te eh teacher ni mo mwa na ye de aba ene bo ye de pro mangaru gufom